0: nega.
1: Eka harto shipun shawiji.
0: Dasa.
1: Dasa ikupuru.
0: Ikila jenekop.
1: Iki jasana para wali. Salapan ka